ngiyalile ikumkani ningangabazi amandla ngizokobisa banenka thulani bo salivukile demoni la libabuzila basiyonga bewubiphiswa namjani.